0: Ngibesheni yavizinya. Ukukhela masi wanyinyo. Bro, tipi hehime.
1: Haya vizinya nkitipi hehime. Mwimare la miki nguria masa nkuma mipompeni. Vizinya. Mani suela were province ele ya niyasa. Ni ekavi hero ya ikoverni yo Japan. Atwani uria masa nkuma mipompeni. Maseni yala, aharuwa thumpuwa maitishri tusa umavago, umwembe, umajuni, ungauma, ni thumpa kibuni sipi yu umandimba.
0: Matuwa vizinya, mga suwela.
1: Aya vizinya, timupu welele wa ikovernu ya Musambiki, ni ekathihiro ya ikovernu yu Japan. Ala ntuanerila wera ya avheke masu ure ruburia ni kuma mipompe na tuwa iprovinsi ele ya Niasa.
0: Masi, isheni ya yawi masi ukumelela mipompini?
1: Vizinya, alati masu urero ura ahintanyi raireta wa masene yala ankala o koki wanawihi wa makinta alenu wakula mutuntuna. Nini uraka masala, nini sakira ireta sohia na hiena wasesi ntanyi romu hawa ura masu uhire hereriwa. Ntoku ireta ya merimani movaluwa, kolera ni kina sene. Nito, minkinruwa kamalusu kila wasasa masu uwera kivureko wani. Na namana aka nkalo hipi sorogo shikolani.
0: Vanu ntokinona mahaya, yowo kihinawona kani mahikweni yala. Na vitu mikini na kwela maase ni ya opiho uwani. Kini keresheni vizinya?
1: Keshumpe vizinya. Mwase weta, mpako mwala numvaha maasi mpua maiprovincia ela. Okelo hulu mana shine nali. Tie tuyo hishu pani waku veya.
0: Kwa shukurela vizinya. Mwokika vihela vankene. Opache romelo. Miyo na mosa kakinhala uriaka maasi apama okumalela mipompini.

ihali suku mheringwe vate ni mulukungwe hasa usamarila ituso tenesi nirukurura vamosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iyaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iyaka. Ihali iya sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuwiliwa ni epoma.

9:59, chipakuandika pangani sietu siapa chipitikis siya desert.

0: Angola, Moçambique, Niassa.
1: Wetukupika ni kabwira ne mondo bada ya 238 metros. Ona media, frequencia. Yonam kupika ni kam kutio chirga. Faru sambaro am 1260 kilohertz. FM, abrabataun gel shingam takami si janchi wandi kam tukukulu chiria malo. Kutio chirga basi. Faru sambaro am 89.1 megahertz. Tuari basim. Ni ngani situ siya pachi putikisi. Siya kutio chalam kuchitepu chawaidi situ kumaputu antena nasional. Zamara yalam, watina karibu chemwali Margarida Nchwembo. Wali kushitudio BEM. Chibula chawidi chapa na pawaidi si tayari kuti atupere ngani situ siya. Che mwalimu, karibuni ni ingani situ sipachi yao pu achalo nguwa chinjetu kupika na kwa mbune kwa Yusufi ya ikuya. Bondia.
2: Ndai janga ni situ, ngani siya kulekanga na lekanga nao.

ngana tokobochela pano panchini wa radio Mozambique. Ajinje tokutiyo chida ku komando ja police aliyai terire chindu ikangane. Bazi tuweje nkusiungula siungula ne nyemba. Kungulukana machinje tunza.

0: 10:51 pakuandika pa mtwiche basi ningani siyetu ziyapa chibutikisi siya 11 o'clock. Basi auno utende uno kila mundu ali mkupanga ni masengo niwane gela uchilagaku niwane kutuchilagaku yere yoso peyo kuli kuzosa kwezia chitukuko yere yoso peyo kuli kuli sosila sambari jino ngagamba kuli kusika kwende tupanga ni masengo auno utende uno panawa kwa wala kuchikola kuja kuonje chesia manyidisi. Pana kwa wala kuchikola uno tende uno. Chikola pangali batachi ugala waboma kila mpo chino. Dunia jino. Chikola pangali batachi ugala. Ni kuzose kwa basi. Kwa wala kuchikola. Boma jikamuchizie. Jugwile ikola. Mpaka ya chakulungwa. Akutiaye ya. Kuti awa njomba mbwa kulile mu. Awa chimwene mwa kulile mu. Akajawula uja kutama ni wanache wakupagwa liso. Akajawula uja kangana ni wanache wakupagwa liso. Nambo kwele tu ugule chikola chacha kulungwa. Na ugule chikola chacha kulungwa. Aye ya. Kwa ula kakweku chikola kuja kudijijanya. Kulemba. Alifuse uja kusipika ni chisikia chinene. Na alina pa kumbolije kulemba. Na bondia kumbolije kulemba. Yire tukwa venda wanya njomba, wanya baba, wanya mama. Kwele tukwa lilembe si mwema sukulu mo. Gelema sukulu gaku tujembe chia we. Auno utende uno. Pana wako imba foni hapa. Kulepe la kulemba. Yire bondia jwa chimwene. Pana wa kulemba hapa, achimwene tukumpika na, tukutuochela kwa piko, achimwene tukumpika na, kutenda kutenda, akuti, kuzauzi ya kulemba mensaje ku, ningambe kukimba foni jo. Ngawa hili, kuluzi ya kuti, chikola acho achipo nyesi maganga. Chikola acho, wapitile mawindo. Sambano ngawa yambone, achalo mkwa chinjango. Kwende tuja ule kuchikola, kwende tuja ule tukuchikola tukasiome. Tukapate kumanyirira ngawa kuzioma ni kupata masengo ngawa kuzioma ni kupata masengo na ambo kupata kumanyirira mundu byanziome mtakaje ndejika pekuja kuya kumaputu mundu byanziome mtakaje ndejika pekuja kuya kuna mpula na ambo yangazioma ikuzo atina timpela wata ile chigo kumeso. Wangazi yoma, yuzwa kuzwa agamba kuyona kusakala. Wakutina ata mfoni mwosika gumbele mensache, itaji leba kuzwa yoma kulebi chekwa. Wanaka mwrejepote foni yyo, anati ya jamani tenga kutiyati, antenga kutiyati, wajanja watende yati. Wajanja watende yati, ane wajanja watende yati waojo nga janga. Unia kulemba mesache ya yitu kusawusia. Unia mkusa kaba kuhimba pasi. Utiana njomba tujimwiche. Utingawa njomba tujimwiche. Utikulepila kulemba. Tata ande papi. Tajile udi. Takutipa jiri a. Kakupama nyidila. Mufoni motuka mule. Nambala siye jinja. Siti mufoni mwaomu. Agabile kuhika. Nambala jino uja kuhika un. Nambala jahidi uja kuhika doji. Nambala jaya tatu uja kuhika treji. Na kusa mene kutia. Aji nambala jaya ya misle mungu jaji. Jeshe ntonyo. Aji nambala jaya yose doshi jaji. Jawalu. Aji nambala jaya yose treji jaji. Amumu amu. Kwa poko ajimile mwajole. Chaja nchebu dulu kuwailezi. Mbiche jemena. Nambo yele yosopeyo. Chikola. Kuchitopola. Ye yosopeyo. Kuchisambula chikola. Chikola angacha kuchisambula. Chikola angacha kuchitopola. Kwende tukasiyome ndayo ni jajina.
1: Wadi wadi wadi kumulume chaka warela.

Vanyanganga, nambu kuri kunguluka, kuri kuigani ana, kuri kunguluka, kuri kuigani ana, kutiaka kante tokaka, kamale, ngawa kujila panyuma, nambu kamale. Mecheti katata kala kuti kuzioma nga kupata masengo. Kuzioma nga kupata masengo. Nambu kuzioma kuri kupata kumanyirila. Kuzioma kuri kupata kumanyirila. Panawane wazioma ono tende ono. Ari kumigunda. Panawane waziomile ari matimbe. Panawane waziomila unotende uno alimu ya hapo. Na mbuka kuzioma ako, nikatuka saka webaba. Kereka kupata kumanyiri lako, nikatuka saka webaba. Ngawa kuzioma ni kupata masengo yae. Na mbu kupata umanyiri si, wabantengo, wabelane. Juansiome, juakalamuka. Juansiome, kamba kumbona mesomu. Na atakari yu kusumi siya bakala. Ya kutukuwechi tayo. Kuchira kuhimena kutimu. Awasi yu mawa. Chikola achu awachi manyi. Na atujo kulima. Alimiwo. Kwa mba kumunpika nandi imipani ya kusati kuwechi ta kwakwe. Ni ya kutikalembe. Kuchira kuhipata kutia. Ajujua ajuansi yu maji. Upide pewu. Ngana apata. Wakuja kutama muope si. Upide peo nga na akulam. Wakuja kupanga di masingo mboma. Na abane ya kusioma. Au ni tambala. Yere utukusai wanaga. Ni kuzosi kwa. Achalo mwa chinjetu. Kamulana ni kwenda. Mungongo mpepe. Kwende kaje kuka mpepusa. Anyamata wageni. Akumanjise kuti. Apanjisi masiku. Katayo jimkuziungula siungula misimu. Kwa wani chisi ya wani ya kuria. Kwenye jimpaka isuso ya kulekanga na lekangana. Tukwamba kampepusa wadaviri mundiale. Mundiale. Akujigala ya kuwala ya mitundu mitundu. Akujigala yose. Uja kumbandi chisi ya misimu. Ni akumanyisha kuti. Jumatano jina kwarta feira. Taka ya kui gogolo. Kumwembe kwere. Alami sikinta feira. Taachia kuwepachi wanjo tapu. Ijuma kumbande si. Jumamosi kumajuni. Pasede. Jumapiri taachia kuwa kumalulu. Nzinda wa distritu ya sanga. Kampepu usatujere. Ajabata mundi yale wana. Wakujigala mabelu gaya kuwala. Itenje. Masupuria. Mawairisi. Ni ya kumanyisi ya kutijamani chonde. Kwende oso petuka tende upande. Paka mpepusa. Jumatano kwarta fera kuigogoro. Alamisikinta fera kuchiwanjota. Ijuma kumbandesi. Jumamosi kumajuni. Jumapiri. Tachija kuwa kumalulu. Nitu kumbenda jamani chonde. Wanya cheri bechele. Njau lenkazuma bulu kugo. Ajina mwembe. Kampepu za nijere. Ajina mwembe. Akoti wanga suje.

0: Watokhalata hani kuti tijipita.
1: Iya yalima. Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiyani yura niwali lanchi mwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonche. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevu.
2: Ine ndifana navo, tampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Ndani sufuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.

0: outubro um wo e pieke um panta ole wa e distritu yo Mandimba.
1: Asito kwene amawane a mkumo wa makosa enna vose kuma wa city iti wi ewaro vosa ke kuma wa aramiravo wi nampoti otela naka wadhilwene Rajaba Sani.
2: Molu mwale ya sueli hiwa niteto Ramus. Ori maholela amawane mamukulutu wa omakasa. Yogo himewera amaholela amawane mamukulutu ule. Ani vara mteko umulu pale. Muhina wotu kihireka mituku manu maporo ohienasa. Ekumele ya mushikola, mukeresha, ni maporo makina akwene. Wiririwa ka oleli hiwa ashipapa na ale anale la anamane. Yopi here osirinaya omtiliha mwanu hinuwe. Titu. Usuili hawa mpanta mkina kuwera wohi ya pahi wopo piheria ekumiawe. Mokale lola, oni tikiheria utuli. Mutoke lwawe wumiholi. Tito, usuili hawe, okalaini, yaretu ya harera weraneya wu oteli wa anamane ohinati upia okati haya. Masinimiruku ya sindwaya aleelihi waka ashipapa na ale anale la anamane. Nondwa huno, mokale lola, ono ni wawera onne vuku wawu.
3: Mihubi sinna panyala. Waiteluka yenvene na akina ku annova non ruela no pala nova e kala iniwe ya nera ne machine na mahau informa sao sinapa athwala la ireuniao nale nale kiri ha homa omwe wa radio navukulasa porque na kala ona o shkola sen rina homa na bashima le pejari ko soma tsharu sen ko soma
4: ani soma
3: ah no soma sa nene meshi munne wa bukwa tsene ne
2: ireuniao ya thona le la ya simali ala were hina teliwe yenvene sin kala ka wo win
3: ireuniao iyo Nina aprovetari makuru nume me mushkola, nina alela. Nini paka pahere unia wafala useti, ni wana shipapa na tukumea shipapa le nala kiheria. Ifasawu ina pia pahesa anen.
2: Yari maswawe ditu Ramus. Urimahulila amawani mwa omakasa epostu administrativi unamaita. E distritu ya orapali. Ogumpereri yaka ashipapa na ale analela anamane mpantuli. Uhatili yaka anaye hinungwe. Ekumele wa mpulanu, mhina mwanlaka na mkumanelu wa ihabari. Mpanto la utanu ni riri la pahu, Rajabu Asani.
1: Presidente la poyo Tanzania, ovokan luku no pachera, wi woroho padwa muteko wa oteki wa linya fere ya ikuluchu masana matanu muholo. Na halawi nro wanyu wano ni msele yola. Masini hakumve, nge okwamba, weule, omandra ya sumana yela, muteko wa Okaibwa mayate na pira opahamo masana amararu. Ekawiriwe ka amusi jale panyingwe ni makata miho a orupa wepula orepelingwe provincia yele Fernando Damas.
0: Baka emara ila alepuliliwa mapuro okwa nanchira ni mosa nuwa matani masheshe. Di matoko ya panyingwe ni mahosho osara masi eita vale ya panyani ya ekalaka mapuro ya taliwe ni boma uwera atu ala e lameki wanja atu ni wasolomba. Mutokwene ya mwaleno weha sai hasara okwamba Graciano Pesuru ohima wera vaholo olepulilua mapuru omaka ale mahugu anwawo oni kale owasasira wera atu ala e kalaneke malata simentu ni tusikina sinerilua otekiwa empa. Mutokwene ole ohima wera mwaleno ole wosomela utuma ikarumaso tene ya Masi ona obra atu ala uwele mehiokoleleke mapuru okuya usara masi.
5: Unosu pensamento.
0: Hiyo nini wehera wera matuko ala ipanyuwe ni mahosho ay hasara. Hane kumihaka yo kumiha uwele na sasereke miota. Soteka impa iya. Nuko kaningwela hiyo otene kumiha malata ni nameto itu sikina. Mara ya matuko ala hane kabihiraka uwele kweli ewerihe upaka impa ela.
5: Y comienza un proceso de construcción de suas casas.
0: Mutokwene ole osueliha wera mahuku anwawo nroto pachera mteko woka waliwa socha sohia na hiena atu epanyungwe ni mahosho ala ni naveto sinhala oka itu sohia na hiena atu epanyungwe ni mahosho ala.
5: Estamos a dar un esforzo no sentido de intentamos encontrar
0: mahuku anwawo ni hano variha miteko sotene nerlaka wera nakawele ki sohia na hiena mana ya socha Atu epanyungwe ni mahosho ala. Ninaweto niruwa kawelaka ikaruma. Uwera ala ekaleke owi samarila mwerutu ni waya. Nerlaka wera kweli nipuaheke mahosho. Runye wapanya atu ala.
5: Posa ausar ni momento in kifashi suas construções.
0: Graciano Besuru mutokwene amalano mweha sa ihasara. otshiri tu yokuamba answili haka samitu kusimvarihua wiriluwa ka wira atu epanyuwe ni mahosho ostra maasi eita vale epoheke mahosho ankubana naya
1: epoma yo kisanga onarovo kiwa kampiria etuakawe kafihiri wea ama avano yale wea hina hela muruni makata mihen repediwa ana mankelela epoma yele muselo ono walele thotene ndoko manya huinro wanyuano ohiyola masini hakumbe o walela muselo o ona panda we nje elapo yo Tanzania wewule mutoko ene elapo yele samu sulu asane uwondegi ovo kanluku no pachera wawi atekiwe linya feria haikuluchu masana mararu okuma elapo yele o Tanzania mpaka ilapo ikina Montero Bonifacio
4: presidente ilapo yo Tanzania Samia Suluhu opachariha olelo muteko wa utipeli wa shiporo a ovira mkomboyu anayetela madisi anayewanani heke elapo ya Tanzania ni sikina sinapwanya muhina mwa Afrika shiporo oyo anahala ukavihira oteshi wa atu ni miriti okumila uportu ya odari islam mpaka mu ilapo sa Burundi ni o Republika Demokratika do Congo. Siri ikomos na poha makira matanu sa shiporo, otipeli wawaya unahalomuriha musuru kuna pira ibili ya umpili ni imili ya umakira matanu na meli owa miloko misheshe wa dolar awa Amerika. Ministro na wasa miteko sa mikukuta, shiporo ni vyau o Tanzania makame mbarawa, ahi makame miteko ola, unahala okavihira. Wiwana niha ilaposa muhina mwa Afrika ni eparea, ofukula walamela wa oteshi wa miriti, okavihira miteko sana koso ni itusikina. Makame mbarawa, osu ulihewi shiporo oyo, anahala ulupanyihiwa ni o Burundi, wiweriweke oteshi wa miriti okumele portu ya odari islamu mpaka ilapo sikina. Mpua mwa ilapo ya o Tanzania, shiporo olam, anahala wiwananiha i provincia sa o Kigoma, o Tabora, o Shinyanga, o Mwanza, o Dodoma, o Morogoro ni o Dar es Salaam. Olelo vava to presidente Samia Suluhu o hulela opachira ovara mteko ikalawa isheshe o nyanja ya o Tanganyika ni puro na opira ikalawa o Kigoma. Okumela o Dar es Salaam ehali elambahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
1: Oma kuchuelo wa miselo haiha na rona Sampiria ntoko notaho mapachirero ni ndani ndo epoma yoki sanga wana rovo kiweka mpilia wea ware wa parelela ana mirava we hinupwela makata miho yale na vira province yale vantowa ana mankelela ala entanya makata miho wa nloko na poma yale duwara diliasi
6: masintano ebatane ilistritu yokisanga ukabdelgado anonelie okala masintano anaka vira amavano uhupwela chachitu chota kala chakunale muha okoto yana mankelela ipankelie ile distritu ile Molumwala atapulilie ni president ompu inko uo distritu. Unaweha weha masintano epatane ukisanga watongkala wira ni kurno hole lawe ni navariha miteko chohina hena chowachira amavano akale nipuro nimoja amwiraka mpira ito inkavihira uwana mpuha ni makalele orera mawani. Musaji amade enre amavano enchi okisanga uhia unkita mpira. Anawihelela uvara miteko chohina hena chuhunchiriha nghaku idistritu ihononiale venchi mwaha wanamankelela.
7: Muitos jovens vivem ou viveram num momento de trauma e nós como comissão, como jovens, olhamos esta modalidade no sentido...
6: Ama vano enchi kachimala wakumelela cha chitu chohina hena. Okala hura hii mpuinko nitenga chale ala masintano ala yulipale ni pavele huu uri uire ama vano aukule upwela cha chitunye chirinaya. Uhia masintano ala ompira nina wakuliha mikutano mawani wajira uira ama vano akale mito. Yulipale nina chirere huu uira ama vano achuwele wetu yorera mawani ni ya ama vano. Ukala uira bipante chiki inacho provincia na lelo anauna niya weteta anamankelela amavano okisanga anawitania okala mito choweha weha mawani.
7: Pronto, aconselhamos para que também sejam vigilantes de qualquer informações e eles também não podem compactuar.
6: Inawavikila chichamo amavano akale mito hina uchitu chotene chinkumelela nikalamule utumiri chitu chohapala konta nya chitu nya chinawatankanya amavano. Amalaka mpira Amwa vano, anapohrera uvara miteko chaya, akina ku anroa umenchani, akina ku ulimani, ni miteko chikina. Idistritu yokisanga, inawakalana sana amwa vano, ni hiniri ode lia ni makalelo amwa vano, onta umahoku anuvira, makalelo haya anaweta uorera.
7: Quanto comportamento nos últimos anos a juventude a nível do distrito.
6: Musaji Amade, Presidente Nikuru Nompira Nepatani, e Distrito Okisanga, e Província Yokab Delgado.
1: Woko tavo wayele na rahuna wenduna wanyuwa anontoko miselo sa okumala we province ya sesesa otawela po ya Mosambike olelo mahiku makumeli amweri wa netana pile ya kaya 2020 miselo sa kuma ya province wa Zambeze vira kawa ampula oni yasa ni Okab Delgado wa Zambeze nido dha holi waka ni Jasimelto na Ernesto ya kwapelele ya bilu ni woni ya hapele msaradi Mosambike wa sante
0: ukumanilo wa ihapari